0: Champagne nya la old man. Bari nga ni nga. Anyal jari. Mami nga ni nga. An me joro. And just a true one story. From long time ago.
1: Mukabula comes to you on 2RRR 88.5 FM.